Tango nazalaka mwana moke Nazaye komona bayaya quartier Tango bazalaki kobala Bazali kosenga ngai tango nyonso epai ya tata na mama Nakende kosimbela bango robe ya mariage na kati ya ndako ya Nzambe Ngai pe na makanisi na ngai na lobaka Tango na kokola Nakolanda obele nzela yango Nakoli Na landi obele nzela yango Kasi Mabalo yo toyoka kasa Vraiment Ezay na souffrance Nakanisi nakanisi Tango naoko ya masolo na baninga mosusu oyo babala Que bango bazali malamu epai ya mabala na bango Kasi epai ya libala na ngai Na yebite soki ezali monde mosusu

0: Likamba mabele nsangwema. Likamba mabele yangonde moto evandisi biso. Likamba mabele yangonde moto telemisi bato. Likamba mabele yangonde moto toko lobela lelo pona koloba ete. Balkanisation ekolinga kokota soki tosali kebate toko yoka lobi makambo mosusu. Alors lokola te tozo lingate likambo wane komate esengeli pona biso bana mboka tozala bomoko. Tobeta rasete kaka pona likambo etali bongo communauté. Potro bakaite makambo to salaka atabiso bato to kolobana radio wa to salaka ngo pona communauté. Po tozala kana pona bino po to ebiete communauté. Yango nde moto sokwe telemi changement ya makambo e kotaka. Alors tozala na bomoko to taba ba different na biso to tiango mo pembeni. Toluka ete likambo le 25 ko to sala marche ko salama moto nyoso to aya na esprit moko ya malamu aya na esprit moko ya kimia aya na esprit moko ya patriotisme azala pendia na posa koloba ete ngai na yena esiko yo parce que naza ko me sentir congolais avant tout et nazomo na te mboka ko kende alors na lingite image to mona ki wana bato ba bimi ba ko bate baza ba congolais to ye to la kisaki ba vrai ba congolais ba vrai kolomboka bobo sana te mboka na biso tonda bomengwa et ba tuminga ba confiance alors biso moko soki to za na mpifwana te ya ko pesa pona mboka na biso ya ko toute la mboka na biso to lo lokola papa tuta ka to mama tuta ka to lo pona mwana nazana mwana na nga mobali nazana mwana na nga mwasi andenge moko biso pe en tant que patriote sengalite to tuta tolo pona ko loba ete nazana mboka na nga Congo. Yango na lokola pe tozana mboka na biso Congo, abe na kati ya mboka na biso Congo tozana ngo na tokoluka kaka to sala nini tokoluka kaka to sala makambo ndenge sengeli pote mboka na biso eko kabongo kobima na kati ya humiliation oyo tozomona na kati ya mboka oyo. Humiliation tozomona ezali po biso moko ba Congolais toza kobosana banani tozali tango mosusu 02 732 0450 on ezali bongo numéro na biso ya téléphone nakoluka ete na benga lisusu pona ki marche mosusu ezali bongo le 30 nakoluka na benga bato ba ko sala manifestation na le 30 toyeba ba ko sala ngoto ko kate ba sala ngo pona soki changement ya constitution soki nini tout ça tokolinga toyeba po ba marche ezebele moto na moto ko kende ko tambola mosusu ba ko tambola pona changement ya constitution mosusu ba ko tambola contre changement ya constitution mosusu ba ko me biso nyoso tout za kaka bana mboka esengile te to vanda to solola po nyoso tout e kenda kaka bena nzela ya liloba dialogue nzamba sala mokilo na liloba lokola ya sala ngona liloba biso moko pe esengile pete to sala pe makambo pe na ndenge ya dialogue pote makambo nyoso tout leka lolenge lengo bani papa lo malanzela masini na luka to benga auditeur na biso mosusu wana poto eba makama ngenge kolika tumele mwaso hi
1: ah mbuta miyalo soko kuma bui papa ah mwana tika yomoko yebi mukuma nangai dangu na zalaka tika baseka na bangoli kambute atandele ndamba koyukila ngama wa lokola pena kutani na mbuta makiesha za kulingasa lisangai na kukuma be mutu